0: Mwen pa mande yo, ni lò ni la richesse. Soso mwen pa mande yo, ni lò ni la fortune. Soso mwen pa mande yo, ani an be pa ban mwen. Salvite mwen ka mande yo, ke ban mwen yon amitié sincère. Répond.
1: Soso mwen pa mande yo,
0: ay ay ay,
1: ni lò ni